tiba pelunggu senamian sak masih begawian ele embil cuwe sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.

nga ni King eh. Dilo Juma at sulun-sulun sa anti. Tatampuhi si Azan, solat zuhur, bare sulun pe Juma. Gih, yat lanjutan bare lepasona mandali ke karing semenda warga. Ampura meneratur sa salah anggi, kanca sandi bau tersedut jelo samangkin. Lemak lat sambungan maling sila insyaallah. Gih, yak pamit penaja warga. Wassalamualaikum.